0: ngiwanguka ndala abantu zono zami zo sihlanziweyo zonke nezulwini ngimusulwa hay ngimusulwa
1: ayi bafethu ke busenze lutho sivigilant isho ngangizonda anginandaba ke.